saboda sun fito a jikin tutar su su sahabban akwai maho sun yi raqa'u maho faci a jikin tutocin su ga tuta ina gani kamar fara amma an mata maho da wata kalar daban to shine aka ce da ita zatun riqa ma'abociyar maho kunji daya kenan aw kuma ci wata bishiya ce li shajaratin hunak bishiya ce a gun sunanta zatun riqa a garin sai aka ce ga zuwatu zati arriqa an kuma ci a kasar gurin ita ce wani gurin sai ka ga bakar kasa wani gurin sai ka ga bakar farar kasa a gaurayi sai ta zama uwa wata riga da aka yi wa maho nan kala daban nan kala daban aka ce da gurin zatu arriqa an kuma ce dawakan su ne masu wasu irin kala a daidai lokacin wani guri fari wani guri baki saboda dawakan da suke kai aka ce zatun riqa an kuma ce dutse ne mai wannan kalan kaloli yanzu wannan tile din da kuke gani wannan adan da aka yi masa artificial ne ana sana aka yi shi to kana samun dutse na Allah kun gane azzani tun daga farkon sa har ƙarshe har ƙarƙashin ƙasa in ka bi shi zaka ganshi azzani in ka fasa shi ma yanzu wannan ka fasa ai ciki su minti ko zaka tara to da zanan Allah ne sai ka samu har ciki ya hura shi to an ce dutsen garin shine mai wannan kala aka ce zatu arriqa an kuma ce zatu arriqa saboda an yi sallah wata iri sallah kala kala sallar tsoro ana halin yaki kun san ana yin sallah sunanta salatul khawf to ita sallar za ka yi wani bangare da wasu daga cikin mutane sai ka bar su su sallama sai wa'ancan su zo su jo ne da kai a kammala a haka kaga ta zama mai kala kala to shine aka ce sallar ce zatu arriqa aka yi kiran yakin da zatu arriqa amma dai an ce fadin na farko wanda shine bahanin ya faɗa saboda tutocin su shine abinda Ibn Hisham ya faɗa to shi kuma asira Ibn Hisham ya faɗa kusan shine abinda aka dogara da shi saboda kaulin Ibn Ishaq ba Ibn Ishaq ya kwa Ibn Ishaq wanda shine kamar sahih al-Bukhari hadisi littafin an ce ya bata amma Ibn Hisham jullun abin da yake ciki abin cirowa ne daga Ibn Ishaq to shi Ibn Hisham ya rinjayar da cewa saboda maho ne da yake jikin tutocin su aka ce da yakin zatun riqa to kun ji fara zatun riqa ma'abociyar maho zo da ka amma dai wannan da muka faɗa shi ne na farko Allah ya ba mu sa'a aha na'am shi ne ake warakawa ba wannan kuma akwai maganganu gaskiya amma dai yana daga cikin abin da za a faɗa ɗin daga hujjojin sufaye da suke riga muraka'a asalin abun tawalu ne amma mu yanzu tattamu ko ya hakuri da abin da zan faɗa tamu a doce kare kuwa ai ba kai ka tambaye ni ba ai kan gaban doce gurin ba tambaya yes a gurin ma ake ganin muraka'a ba shakka wata riga da muna taro za ga mutum ya sako koriyar riga an mata dabanja an sa baki an sa bari an sa yellow kaloli dai daban-daban wai ta masalama waccan ta magabatan to ba shakka su magabatan mu a ɗabi'a ne ko kun gane izhtabakat dumu'un fi hududin tabayyana man baka min man tabaka akwai bambanci tsakanin mai kuka na Allah da annabi akwai kuma wanda kukan kirkiro shi yake ko gare ba su wato yanayi ne ya kai zuwa cewa a yi rigar a irin wannan yanayi farati sai a sa wani shudi ko kore ko kaza ko kun bayyana sayyidi ali sayyidina umar sayyidi wani sayyidina duk ana faɗa ko na bayyana ni kuma tawa yanzu ba da waka ni zai shirya wa tailor da yake so yau saboda Allah ai kaga sun yi kama amma ba irin su kai ba to kuma ban faɗi wannan ba ya kike son ba yanda zai yi to iya ni abin da zai ko ba wani damuwa in kana da wani ilimin kai kuma ba wannan ba sai ku ka faɗa mana amma dai mu ta mu ta yanzu a doci oh in ji malam ba shi Allah ya yi mana kuma na karanta

akwai wanda ka ci malamai da ya ce sa irin wannan rigar ma makaruhi ne ya bari ku ita maraka abba gaskiya ba kagira bace ko me خلاص ni dai ba ruwa na cikin wannan magana eh Allah ya kiyaye ga zuwatu za ta riqa'i yana daga labarin wannan daga sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yaki a wajen najar shine gaba na zidan yana nufin banu muharibin su yake nufin ya yaka da banu sa'alabata domin labari ya kawo ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su wa'annan da labari ya kawo ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su wa'annan da aka ambata sun tara tawagogi la ilaha illallah okay sun tara jama'a mu za su zo gurin mu to kafin su zo mu ji saboda kuma ajin Allah ya fita cikin tawagon mutum 400 ta ku sahabi 400 malan da yawa ba kai jama'a kuna ji duniya ce ta canza kuke jin wannan lissafin ka ba kadan wato yawan ya kai fa a lokacin zamanin sarkin Kano Abdullahi Bayero malan salga ya mutu an ce a duniyar Kano a wancan lokacin ba a taɓa yin jana'iza yan ta masa salga ba kuraji ba a taɓa yi ba Kano ta yi wata irin cika to an samu wani rubutun tarihi mai kwakwa ya ce waɗanda suka halarci jana'izar malan salga an kirga su za su yi mutum 1000 da karanta sai mai dariya mutum 1000 ana ganin wani abu ne wanda ba irinsa ban bayyana sarkin Kano bayaran shi ma da yarsu an ce an cika lokacin jana'izar Bayero Allah ya gaishe dan sa ne na cikin sa yake ba mu labari yace tsakar gidan sarki ana aka kunna fitilun ruwa masu haske aka yi wa sarki sallah jama'a ba su wuce cikar nan farfajiya ta biyu ta gidan sarki ba za ku ko ni na wuce yanzu ai za a cika nan a koma cikawa a koma cikawa zali yanzu ɗazun nan babanmu ya mutu dan malam ai wanda suka taimaka wata sun mutu 1000 duk inda kai mutum za a gani sai da kuma yanzu dubin ta nawa wani kayan gabas ba amma a wancan lokacin mutum 1000 da yawa da yawa an gane ko to shine ma aikin Allah ya fita cikin mutum 400 an ce ma mutum 700 a wata magana sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wanda zai tsare gari shine sayyidina usmanu dan afkana Allah ya dace kai ka tsare mana gari mun tafi bayan Allah ya tafi har sai da yaje wadi nahal sunan guri ne ah shikenan maul'un sunan guri ne a najadu shine maudu'u guri can wajen kasar gadafana sun dan matso su leko su ga za a yi su ga kai wannan abin ya fi ƙarfin mu suka ja da baya ba a yi yakin ba amma dai su mutane mayakan da musulmin da su wa'ancan da za a yaka kowa yana ɗarɗaɗɗin abin da zai faru shine a khafan nasu ba'dhum ba'dhan mutane shashin su ya firgita shashi musulmai sun dan tada kura su nuna irin nasu ƙarfi su ma wa'ancan haka har sai da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya sa cewa to kun ga fa in za mu yi sallah gaba ɗaya a tare akwai matsala a rabu biyu kan muna sallah mutanen nan siyo kan shi ne aka raba mutane suna gefe suna kallo suka ga wata irin sallah mai ban mamaki kamar da Allah ya faɗa waddu law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahida sun so ai wannan abin su kafirai ku tafi kuna sallah su kuma siyo kanku su nike ku sai Allah ya ce to a rabu biyu saboda haka liman sai ya rabin sallah da wasu ɗaya rabin ya yi da wasu yanda in wasu sun gama za su iya zuwa su zauna su yi gadi haka ne haƙari to ba shi Allah wannan guri haka aka irin wannan sallah ta salatul khawf.

kafin nan an yi ta bai jin Allah sallama barin sa gari a wannan daga kwanan 15 kullum da duk ba gana huta kullum ba anan an tafi ana kan kaza ana kan kaza ana kan kaza sallallahu alaihi wa alihi wasallam to an gama da wannan sai yakin Badar na ƙarshe kun sani na faɗa mana Badar uku ce Badar al-ula Badar ath-thaniya wa Badar al-kubra da kuma Badar as-sughra ita ce wannan ta ƙarshe ta farko har ya ka kawo Madina sunan mutumin da ya kawo harin kurzu ma'aikin Allah ya bi shi ya gudu shikenan ba yaƙi ba ta biyu kuma ita ce aka gamza to da aka gamza Abu Sufyan sai ya ce to shekara mai zuwa a kuma haduwa to shine ma'aikin Allah ya amsa masa sai Allah ya kai mu shekara mai zuwa ai to aka je gashi za a je shi ko bai je ba sai kai har ya fito gefen gari ya dan fara ne sai aka ce kai zo mu gurin nan fa da matsala kan mu shi shi har ya riga mu zuwa har ya ji aka ce har ya ji sai ta ku bari na san abin da zan gaya wa mutane saboda haka ya hau tudu ya hudu ba ya ku jama'a ja kuna ji na muna jin ka sarki ranka ya dade to kun san dai ni ba zan zo muku da abin da zai cuce ku ba ko mun sani to fa yanzu muna cikin yanayi da mun fi buƙatar dan kuɗi da ƴan walwala sama da fada haka ne haka ne ko mutumin nan kun ji ya fito yana can ma muke jira to ni dai in ni za ku bi kun ga tafiya ta na goma yuru ya kada lizabi ya juya sarki mu ma mun biyo ka yuru zuwa goma shi ke sun nutso kun ji da ta ce albadarul akhira to kuma ashe kafin su taho su sahabban sun taho da kayan ciniki to wannan kuma karama su ci mutumin da za shi yaƙi ina zai yi kayan kasuwa sun je Badar ina Abu Sufyan Abu Sufyan ne zai zaka ci to a baje haja Allah aka ci kasuwa ba kuma aka yi riba mutane suka ringa matsowa makwabta suna siyan kayayyakin mutanen Madina abinda ake siyan shi dirhami da aka ringa siyar da shi dirhami biyu dogulin aka yi kasuwa shine kan galabu bi ni'mati min Allah wa fadli la mi yamsasu su'u wa tabawu bi wan Allah wa Allahu fadlun nas nan ga ne ko saboda haka sunan Allah tana da kyau kai hazbun Allah za ta kare ka ko za ta janyo mu alheri to shine abin da ya faru a Badarul Akhira adadi ko inda za ka iya ka ranga yan bakwai da safi bakwai da yamma ana yin kuma 450 ana yin kuma 1016 2016 wannan 2016 mai kyau ne in ka gama sai kai sadaka insha Allah ai ka zauna sa kai ne kawai amma dai gaskiya ni galiban sai in na tafi umra na biyan wannan mai 16 yanda za ka iya wala sa kana yi kana tara in ba a sallah sai ka ja alama iya yanda ka in za ka iya ko shi kenan ka dan sha lemo da dan abu mara nauyi wanda zai sa ka buƙatar tashi sai ka zauna zuwa Allah ne yake amma ana yi ana ja ba a ja goma da zai kade mata wai ya gawa da 70 yayi ba Allah da 70 yayi zai ce ba yayi guda 2000 Allah ya kiyaye to mu je lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya dawo Madina daga yakin can da muka faɗa na zatur riqa'i ya zauna a Madina Jumadal Ula har zuwa ƙarshen Rajab sannan ya fita a watan Sha'ban zuwa Badar wannan dai guri ne ko sani da muka faɗa ba saboda alƙawari da aka yi da Abu Sufyan sallallahu alaihi wasallam ya fita cikin rake mutum 1500 abin mai ne kenan mala addini ya bunƙasa da mu 300 kuna raina mu ko kun fito kudu a shekara ɗaya da ɗan wani abu mun dawo mu dubunku har da rabi tun 1500 aha da dawakai guda 10
ma'aikin Allah sun sallama ya bar Abdullahi ibn Rawaha ya zama halifa mai jiran gari a Madina. Ma'aikin Allah da jama'a su suka je Badar suka zauna kwanan su takwas a gun. Suna jiran Abu Sufyan, Abu Sufyan ya tsere. Abu Sufyan ya fito har ya zo gurin Usman kamar gaske kamar zai je din ya cika alƙawarin da shi yace a hada a Badar. Sannan ya ga kai wanda ya koma shine badalahur ruju, komawa ta bayyana da shi. Ya ga dai wanda ya koma a hangensa, kuma mutane suka ga idan wanda mu koma, na ga faraja abin da sai mai da mutane gida yace musu ni dai na koma in ni za ku bi ni kun ga hanya ta. Ya kada ya juya su ma suka bi shi. To akwai abin da ban faɗa ba a can a yakin zatun riga, gashi nayi nukuda guda biyu ko muhimmai ne. Akwai wanda ya bijira gaba yakin Allah sallallahu alaihi wasallama, annabi yana hutawa cikin kisar da muka yi a waccan tagawrasu da ɗayan du'usuru. To an ce wannan kisa ita ce dai hadisan daban-daban ne, abin ya maimaito an kuma ce abu ɗaya ne. To ala ayyi hal, abin da yasa nake son maimaitawar dan a nuna wa mutane waye Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mutum ya hare shi na nufin ya samu dama ya masa bakin aiki, shi kuma ya samu dama ya mai abuwa. Ya zo da makami wa zai hana mu abin da ma ya ce Allahu. Sai wani abin tsikare shi daga Allah sai faɗi, annabi ya ɗauki takobi, kai kuma wa zai hana ya ce a ni na yi saranda kuma na shaida an la ilaha illallah. To dama kuma abin da za a je yin yaƙin a kansa kenan, ba zuwa ne na a huta haushin rai ba, a so ake a kai musu la ilaha illallah. Ya ce na yadda, kai min afuwa. To zan kyale ka, za ka shiga addini? Ya ce a ba zan shiga ba, zan dai alƙawari duk wanda zai yaƙe ka zan haɗa kai da shi. Annabi sai to din na yadda. To cewar an yadda sai to tun ban tafi ban yaddan kuma ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Kaga

0: Gwamnonin kasar nan karkashin kungiyar gwamnonin Najeriya sun gudanar da wani taro a Abuja a daren da ya gabata inda gwamnonin jihohi da mataimakansu da dama suka halarta. Shugaban kungiyar gwamnan jihar Kwara Abdulrahman Abdulrazak shine jagoranci taron. Daga cikin waɗanda suka halarta akwai gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma da gwamnan Borno Babagana Zulum da gwamnan Bayelsa Adoye Diri da gwamnan Cross River Basi Otu da sauransu. Gidan talabijin na Channels ya rawaito cewa ba a bayyana abubuwan da aka tattauna a taron ba, to sai dai ana sara matsalar tsaro da ke kara ta'azzara a sassan kasar nan ne cikin batutuwan da aka tattauna a yayin taron.
1: To yayin da gwamnonin Najeriya ke ganawa cikin birnin Tarayya Abuja, shi ko tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya kalubalanci gwamnatin shugaban kasa Bola Tinubu akan ta fito da hujjar duk wani laifi da take zargin sa da aikatawa tare da gayyatarsa domin gudanar da bincike. Ya kuma gargadi gwamnatin tarayya akan ta daina sake taso da tsofaffin zarge-zarge domin karkatar da hankali daga tambayoyin da ke kan kudaden talafin man fetur. A wata sanarwa da mai magana da yawun sa Frank Shaibu ya fitar a ranar Laraba, Abubakar ya ce sake taso da batun zarge-zargen da suka shafi sayar da kadarorin wutar lantarki wata hanya ce kawai ta karkatar da hankula daga babbar tambaya da ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta amsa. Atiku Abubakar ya bayyana cewa tun bayan barin sa mulki a shekarar 2007 ba a taba gayyatarsa domin gudanar da bincike ba, duk da cewar ya sha bayyana sharhin sa da kuma shirin sa na amsa dukkanin wata gayyata. Ya kalubalanci hukumomin bincike akan su gabatar da duk wata hujja da suke da ita a gaban kotu dangane da zargin nasa.
0: Hukumar yaki da cin hanci da rashawa mai zaman kanta ICPC ta soki ofishin kasafin kuɗi na tarayya bisa saka wata hukumar gwamnati da ake zargin ta bogice a cikin kasafin kuɗin shekarar 2026 ba tare da tabbatar da halaccinta ba. Hukumar ta bayyana hakan ne yayin binciken da ta gudanar kan hukumar bunƙasa zuba jari ta kasashen kasketare wadda gwamnatin tarayya ta ce babu ita. Duk da haka, ofishin kasafin kuɗi ya ware wa hukumar kuɗi naira biliyan 1 da miliyan 300 wanda ya hada da naira miliyan 802 domin albashi da miliyan 200 domin gudanar da aiki da miliyan 300 domin ayyukan raya ƙasa. ICPC ta ce binciken ta ya gano cewa ofishin kasafin kuɗin ya dogara ne kan wasu takardu da aka aiko ta yanar gizo da kuma sakonni da ba su da cikakken tushe ba tare da tabbatar da cewa an kafa hukumar bisa doka ko kuma ta samu amincewar shugaban kasa ba.
1: A nan kuwa jam'iyyar NDC ta bayyana cewa har yanzu ba ta fitar da dan takarar gwamna a jihar Kaduna domin zaben shekarar 2027 ba, duk da sabanin da ake samu a tsakanin tsohon sanata Dan Jumala da kuma lauya Muhammad Abbas. Shugaban jam'iyyar a jihar ta Kaduna na Evangelist Mangelika Ibrahim ne ya bayyana hakan a ranar Laraba. Ya bayyana cewa rikici ya ci gaba da kasancewa ba a warware ba a matakin jiha da na ƙasa bayan da shi kansa ya janye daga takarar. Ibrahim ya bayyana cewa dole ne jam'iyyar ta gudanar da sabon zaben fitar da gwani bisa tanadin sashi na 31 na dokar zabe ta shekarar 2026 domin fitar da sahihin dan takara na gwamna jihar ta Kaduna. Ya bayyana cewa dukkanin wata hanya da ta sabawa haka to ba ta da inganci a tanadin doka.
0: Kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa na INEC Abdu Zango ya yi kira da a kafa kotunan tafi da gidanka a lokacin zaɓe domin a riƙa gaggauta gurfanar da masu siyan ƙuri'u da sauran masu aikata laifukan zaɓe. Zango ya bayyana hakan ne a yayin amsa tambayar wakilinmu Abdulrahman Bularaba Isa. Ya ce INEC ba ta da isassun kayan aiki da ƙarfin da za a iya gurfanar da duk masu aikata laifukan zaɓe. Ya kuma ce rashin shaidu na daga cikin manyan matsalolin da ke jinkirta gurfanar da masu aikata irin waɗannan laifukan, musamman saboda yawancin ma'aikatan wucin gadi na zaɓe 'yan yi wa ƙasa hidima ne waɗanda ake ɗauko su da kasassa daban-daban na ƙasar nan. Ya ce INEC ba za ta iya fara gurfanar da masu laifi ba sai bayan 'yan sanda sun kammala bincikensu, abin da ya ce sau da yawa kan jinkirta tabbatar da hukunci cikin gaggawa.
1: Ranar kuwa kungiyar dillalan filaye ta Rimin Zakara da ke jihar Kano ta musanta ikirarin gwamnatin jihar na cewa ta biya sama da kaso 70 cikin 100 na diyar filaye da ake takaddama a kansa a yankin. Kungiyar ta masu dillanci a Rimin Zakara ta bayyana matsayin nata ne bayan da ta mika koke ga ofishin kwamishinan kasa da tsare-tsare na jihar Kano da yake magana da Arewa Radio. Wakilin kungiyar Naziru Annatija ya bayyana cewa sabanin abin da gwamnatin jihar Kano ke ikirari ba biya ko kaso 30 cikin 100 na diyar ba. Ya kara da cewa sabanin bayanan da jama'a da
2: mun je mun gabatar da korafinmu a rubuce kamar yadda doka ta tanada sai muka sha mamaki da aka zo ake magana cewa

0: 93.1 Arewa Radio takaitattun labarai.
1: Mai sauraro assalamu alaikum ga takaitattun labaran. Sohan baban lauyan tarayya kuma ministan shari'a Bakar Malami Sani ya kaddamar da kwamitin yaki neman zabe mai mambobi 600 na jam'iyyar ADC a jihar Kebbi. Malami wanda shine dan takarar gwamnatin jam'iyyar a jihar ya kaddamar da kwamitin ne a ranar Laraba. A cewar sa, an tsara kwamitin yakin neman zaben ne da gangan domin ya nuna bambanci da ke akwai tsakanin al'ummomin jihar Kebbi gabanin zaben shekarar 2027. Malami ya buƙaci mambobin kwamitin da su guji ƙabilanci da ɓangaranci da kuma gasa ta ƙashin kai. Ina mai gargaɗin cewa rarrabuwar kawuna a cikin gida na iya raunana damar jam'iyyar na cimma manufofi na siyasa. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC za ta bayyana jerin sunayen 'yan takara da jam'iyyun siyasa da suka tsayar domin zaɓen gwamna da na 'yan majalisun dokokin jihohi da za a gudanar ranar 6 ga watan Fabrairun shekarar 2027. INEC za ta fitar da sunayen a ranar Asabar 29 ga watan Agusta, inda gudanar da zaɓen gwamnoni a jihohi 28, yayin da za a gudanar da zaɓen 'yan majalisun dokokin jihohi duk kannan so a wanda aka bayyana cewa za ta fitar da waɗannan sakamakon. Hukumar nasarar jam'iyyun siyasa za su fafata a zaben shugaban ƙasa da na majalisar dokoki ta ƙasa da za su miƙa mata jerin sunayen 'yan takarar su na ƙarshe kafin ranar Asabar 29 ga wannan watan na Agusta. Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya bayar da umarnin gaggauta gudanar da bincike kan zargin siyar da kayan aikin asibiti da aka bayar gudunmuwa ga babban asibitin Umaisha. Gwamnan ya kuma umarci cewa a kori duk wani ma'aikaci da aka samu da hannu a cikin al'amarin tare da gurfanarwa a gaban kotu. Hakan ya biyo bayan wani faifan bidiyo da ya yaɗu a kafafen sada zumunta wanda ke nuna ɗan majalisar dokokin jihar Honorable Ibrahim Abdullahi Sa'ad yana ƙalubalantar hukumar gudanarwar asibitin kan zargin ɓacewar kayan. A cikin bidiyon an ga ɗan majalisar cikin fushi yana zargin hukumar gudanarwar asibitin da siyar da kayan da aka bayar domin amfanin marasa lafiya tare da gaza yin bayani akan inda suke. Da yake jawabi a ranar Laraba yayin kaddamar da manyan injina da kayan aiki a lafiya, Abdullahi Sule ya yi Allah wadai da abin da ake zargi. Shin ka san cewa za ka iya samun kaso 5 cikin 100 na kadarorin da aka kwato ka baiwa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC? Bayanai kan kuɗaɗe ko kadarori da ake zargi 'yan Najeriya masu son cin hanci da rashawa suka sata? Shugaban hukumar EFCC Ola Olukayode ne ya bayyana hakan yayin wata lecture da ya gabatar a Burtaniya, kamar yadda mai magana da yan hukumar Dele Oyewale ya bayyana a cikin wata sanarwa a ranar Laraba. Ya ce an samar da wannan tsarin bayar da lada ne domin ƙarfafa jama'a su riƙa bayar da bayanai kan kadarorin da aka sata, matakin da zai iya mayar da masu bayar da sahihan bayanai masu daraja da miliyoyin kuɗi gwargwadon kimar kadarorin da aka kwato. Da yake bayar da bayani kan binciken da ake gudanarwa a baya-baya na Olukayode, ya ce binciken kadarorin tsohon babban lauyan tarayya Malami ya kai ga kwace kadarori 48 daga cikin kadarori 57 da ake zargin an gano suna da alaka da shi. A nan kuma dakarun Operation Enduring Peace sun kubutar da mutane 2 da aka yi garkuwa da su a kananan hukumomin Bassa da Kanam da ke jihar Filato. Mai magana da yawun rundunar Captain Chinon Soote shi ne bayyana hakan a ranar Laraba cewa dakarun da ke aiki a kananan hukumar Bassa sun samu sahihan bayanan sirri kan sace Mr. Ndubisi a safiyar ranar Talata. A wani samami na daban da aka gudanar a da sanyin safiyar ranar Laraba, dakarun a kananan hukumar Kanam sun ci karo da wasu da ake zargi 'yan ta'adda ne yayin sintiri na yankin ƙauyen Kukawa. Waɗanda ake zargin sun tsere sun bar wanda suka yi garkuwa da shi mai suna Malam Sambo Abdullahi, wanda daga bisani dakarun suka kubutar tare da mayar da shi ga iyalansa. Daga ƙetare ko aƙalla jarirai 14 ne suka mutu bayan wata gobara da ta tashi a sashen kula da jarirai na asibitin Pakistan da ke Islamabad, babban birnin ƙasar. Gobarar ta tashi ne da sanyin safiyar ranar Laraba a sashen kula da mata masu juna biyu da masu haihuwa na asibitin, inda jarirai 15 ke cikin a lokacin. Daga cikin su guda ɗaya ne kawai aka samu damar cetowa. Ministan Lafiya Mustapha Kamal ya ce gobarar ta samo asali ne daga wata matsalar ta faru a na'urar sanyaya wurin, yayin da rahotannin farko daga asibitin suka ce wata wuta ta haifar da gobarar da ta bazu cikin sauri saboda iskar oxygen da ake amfani da ita a wajen kula da jariran. Karshen takaitaccen labaran kenan. An jima da karfi 10 akwai labaran kasa da dai karfi 12 akwai labaran kasa da na kitare a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum. Sunana Binta Fulani nake cewa a cigaba da kasancewa da Radio a Sangon FM.

0: Hadiza Harris, wata uwa mai yaya hudu har yanzu tana fama da ran mutuwar uku daga cikin ƴaƴan nata sanadiyar HIV. Lamarin da tace ya ƙara muni saboda tsohon mijinta ya hana ta neman magani. Bayan mijin nata ya sake ta tana da ciki na tsohon watanni 6, Hadiza ta je asibitin Sa Muhammadu Sunusi inda aka yi mata gwajin HIV kuma aka tabbata tana dauke da cutar. Kafin daga bisani ta yi barin cikin.
1: Ban san me yake ajalin yara na ba. Su uku ne, ashe shi mijina da aka yi aure ni kuma ya hana ni in je asibiti sai dai maganin gargajiya. Sai aure na ya mutu, ina da ciki wata 6. Mama mutu sai ta yi rafaran ina zuwa asibitin Sa Sunusi. A ranar aka tabbatar min ina dauke da lalura mai karya garkuwar jiki. Saboda fargaba abin da yake ciki na ya fita.
0: Matsalar da Hadiza ta samu yayi kama da ta Aminatu Kalladi wadda ta gano cewa tana dauke da HIV ne bayan rasuwar mijinta sakamakon cutar. Aminatu ta ce tun farko an danganta rashin lafiyar mijin nata da aljanu, lamarin da ya sa danginsa suka dogara da magungunan gargajiya maimakon neman kulawar asibiti.
2: Mai gidana yana ta rashin lafiya, na ana cewa mayu ne suka kama shi ko iska ne ana ta magani. Bayan ya rasu sai kamata ta ce in je asibiti zana. Ana yin min test abinda nake tsammani din haka ne.
0: Bilkisu dan yaro wadda aka gano tana dauke da HIV sama da shekaru 20 da suka gabata, ta ce yanayinta ya kara tabarbarewa bayan da ta daina shan magunguna sakamakon wani gwaji da ya nuna cewa ba ta dauke da cutar.
3: Na haifi first daughter dina, sai aka gaya min ina da HIV ban yarda ba. Suka dora ni kan magani, to haihuwa na biyu sai aka gwada aka ga lafiya ta lau, sai na daina shan magani. Sai ta dawo da karfinta na rami sosai. Dai a gida dai suka yi ta ce min gawa ta kira mi.
0: A cikin hukumar lafiya ta duniya, kimanin mutane miliyan 41 ne ke rayuwa da HIV a fadin duniya karshen shekarar 2025, ciki har da yara miliyan 1,300. Wani bincike ya kiyasta cewa kula da cutar HIV na iya lakumi tsakanin dala 1,800 zuwa dala 4,500 a kowane wata. A jihar Kano akwai kimanin mutane 42,157 da ke dauke da HIV. Domin rage musu nauyin kudin magani, gwamnatin jihar Kano na samar da gwajin HIV, magani da sauran kayayyakin kula da masu dauke da cutar kyauta a cibiyoyin kiwon lafiya na gwamnati tare da tallafin gwamnatin tarayya da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa. Da zarar an gano cewa mutum na dauke da cutar HIV, ana shigar da shi cikin shirye-shiryen kula da masu dauke da cutar da gwamnati ke tallafawa domin daƙile kwayar cutar, kare lafiyar sa da kuma rage yiwuwar yaɗata. Daraktan hukumar yaki da cututtukan HIV da AIDS ta jihar Kano, Dr. Usman Bashir, ya ce hukumar ta samu damar amfani da naira miliyan 184 daga cikin kasafin naira biliyan 2 da aka ware wa shirye-shiryen HIV AIDS na jihar, yayin da suke jiran amincewar ƙarin naira miliyan 331 domin ƙarfafa ƙoƙarin daƙilewa da kuma hana cutar yaduwa.
4: Mun zo mun tar da budget a kan wajen naira miliyan 300, kuma alhamdulillah gwamnati ta saka mana wajen naira miliyan 158. Shekarar 2024 aka daga budget din ya zama wajen naira biliyan 200. A shekarar mun karɓi wajen naira miliyan 208 wajen sayen kayayyaki da ayyuka da ake yi na tabbatar da cewa wannan aiki bai tsaya cak ba. Takardun kiddiga suka nuna mana cewa yawan mutanen da ake gane suna da cutar suna raguwa.
0: Ita ma babbar jami'ar tuntuɓa ta ƙungiyar mutanen da ke ɗauke da HIV AIDS ta jihar Kano, Raliya Musa, ta ce faɗaɗa ayyukan gwajin HIV ya taimaka wajen rage sabbin masu kamuwa da ita daga kimanin mutane 700,000 zuwa kusan 1,000,000 a duk shekara. Hadiza Harris, wadda ta rasa 'ya'yanta guda uku sakamakon HIV a aurenta na farko, ta sake yin aure da wani mutum wanda shi ma aka tabbatar yana dauke da cutar, kuma sun samu ƴaƴa da aka tabbatar da cewa ba su dauke da wannan cuta sakamakon samun magani kyauta da gwamnati ke ba su.
1: Tun 2002 aka mai da ni asibitin Zana, tun daga wannan lokacin ake treatment dina kyauta. A nan na samu mijini ma ne wani auren, na haifi ƴaƴa 6 tare da shi, ba mun samu mai HIV ko ɗaya ba. Da haka ni ma na kai mutum sama da 30 asibiti, kuma an tabbatar musu su ma ga abin da yake damun su.
0: Bilkisu ta ce ta samu maganin HIV kyauta wanda darajarsa ta kai miliyoyin naira cikin shekaru 20 da suka gabata, a yayin da Aminatu Kalladi ta zama mai taimakawa mata masu juna biyu da ke dauke da HIV ta hanyar ba su shawarwari kan muhimmancin bin tsarin shan magani da kuma kare jariransu daga kamuwa da cutar.
3: Allah ya haɗa ni da wata metron, sai ta kai ni asibitin Sa Sunusi, aka ɗora ni kan magani. Da gaskiya maganin nawa na sha gaskiya ya fi na miliyan 10. Gwamnatin Kano gaskiya sun yi kokari da kuma shugaban saka ba su wasa da magungunan.
2: Ana biyar ba wanda ya taɓa samun. Alhamdulillah, suka ce za su dauke ni aiki zama mentor model. Na counseling kafin a fara awo, zan nuna mata ni ma gani lafiya yadda na haifa lafiya, ba ni da wata matsala.
0: Duk da wannan cigaba, Maimuna ta ce a baya ana tallafawa mutanen da ke dauke da cutar HIV ta hanyar shirye-shiryen dogaro da kai da kuma samar musu ayyukan yi, amma irin wannan tallafe-tallafen sun ragu, inda ta yi kira da sake daukar mataki cikin gaggawa.
5: Da ana ba mu training akan larura, nuna maka ga yanda za ka yi ka kare kanka, sannan a ba mu
2: aiki ni to kuma yanzu muna ganin abubuwa kamar suna danyen baya dan Allah gwamnati muna roƙon ta taimaka ta dora da irin waɗannan abubuwa
0: da yake mayar da martani Dr. Bashir ya ce gwamnatin jihar Kano yanzu ta samar da ayyukan yi da tallafin dogaro da kai ga mutanen da ke dauke da HIV a faɗin jihar tare da sake jiddada kudirinta na ci gaba da tallafa musu ya buƙaci mazauna jihar su amfani da damar samun gwajin HIV da magani kyauta yana mai cewa gano cutar da wuri da kuma bin tsarin shan magani yadda ya kamata na da matukar muhimmanci wajen dakile cutar hana yaduwar ta da kuma taimakawa masu dauke da ita su ci gaba da rayuwa cikin koshin lafiya da kuma amfani ga al'umma
4: gwamnatin jihar Kano ta tsaya tsayin daka wata tabbatar da duwani abin da muke bukata tana ba mu alhamdulillah kuma yanzu hukumar Kashma ta samu wani mutum 6000 akan tsarin tabbike kine wanda shi ma zai rigewa gwamnatin rarri wajen lura da masu dauke da cutar to alhamdulillah gwamnatin jihar Kano ta tabbatar da cewa ba abin da ya tsaya a kula da masu dauke da cutar sannan kuma an ci gaba da gwaji sauran jama'a gari
5: shirye ne da ke fagar da masu ruwa da tsaki domin kawo dauki ga rayuwar al'umma

0: To kun kuma tace ga yawan adadin jama'ar da suke zuwa to ko me ya taso na lafiya za ka kasa da
1: shi mala danin jibga malam Abdullahi Yakubu ya ce tarukan tattaunawa da ake gudanarwa sun taimaka wajen sauya tunanin su game da muhimmancin zuwa asibiti
2: kuma yadda aka aiwatar wannan shine ga addini kuma neman karin lafiya da neman zama lafiya
3: jikokin naka kana tura su asibiti da sarkanka
2: yo ai da ma mazan su tare da ɗan zamani kai ma ce bayan da nake musu da kware ku za ka ita wannan din mai laifin lokacin da aka kira zuwa asibiti kana ba
1: Togare taron tattaunawar shirin FCC karkashin kungiyar Interfaith Initiative for Peace and Sustainable Development IIPSD da Malam Jamilu Tijani ya jagoranta sun bayyana cewa ci gaba da shigar da maza magidanta cikin harkokin lafiyar iyali na iya taimakawa wajen rage jinkirin neman kulawar lafiya da kuma mace-macen mata masu juna biyu da kananan yara don tabbatar da lafiya da kuma walwalar iyali daga garin Jibga da ke karamar hukumar makoda a jihar Kano.
4: To adala mai sauraro barkamu da dawowa kada ka shafa kana tare da Aro Radio a shirin walwalar iyali shiri da kungiyar Fit and Cultural Champions FCC kenan ke daukar nauyin kawa ko mai sauraro a shirin namu ne muna tattauna tare da engineer Alisani Mihula inda muke tattauna musamman akan rawar da shigar maza zai iya taka wajen kula da lafiyar iyali rawar da tattaunawa tsakanin ma'aurata ka iya takawa a wajen kula da lafiyar iyali to musamman idan muka dawo kan wannan batun mun ji musamman bayanin da kai da kuma bayani da ka rahoto na yadda kila yanzu a cewa kamar an fara samun wayewar kai akan wannan al'amari to ana gani amma duk da haka abu ne wanda muddin maza wasu tsaya tsayin daka ba akwai yiwuwar za a ci gaba da samun matsaloli duba da kamar yadda ka baka bayani su ne kamar shugabanni a gidajensu kuma na iyalansu to anan kamar wace irin shawara kake gani ya kamata a ce ana baiwa mazaje kuma ko shin mazaje kaɗai ya kamata a bada ko ko su ma mata akwai yadda za su iya kamar bada gudunmawa wurin shawo kan mazajen nasu musamman akan abubuwa makamantan haka
5: to alhamdulillahi Allah ubangiji madaukakin sarki ya hore wa mata maza ma'ana za ka ga da dama wani zubin Allah ubangiji madaukakin sarki duk irin daukakan mutum ko malami ko sarki ko kuma wani mai hali sai ka ga cewa a wajen matarsa tana da damar da za ta iya kallansa ta bashi ta gaya masa magana ma'ana ba wai magana ta baci ba ba tare da ko shakka ba ko kuma wani abu duk da dai cewa galibin kafin akai ga haka namijin shine yake ba da dama ga matarsa da nuna soyayya da nuna kulawa da kuma nuna cewa ta isa ya zama har ta samu damar da za ta iya ba shawara ko ta faɗi wani makamancin irin waɗannan abubuwan babban al'amarin abin da ya kamata maza su duba shine cewa duk lokacin da mace ka zauna tare da ita game da abin da ya shafi harkar gida ko rayuwarta ko rayuwar iyali gaba daya za ka ga tana da dauri wato ma'ana tana da matsayin da za ta iya ba da shawara yanda ya kamata na farko dai yin hakan kaman ka gaya mata cewa ke fa mai muhimmanci ce ra'ayinki lalle yana da daraja sannan tunaninki lalle abin a dauka ne wannan abubuwan ya kamata maza su san cewa duk lokacin da ka ba mata shawara abin da kake nuna mata kenan to nuna wannan muhimmancin da cewa ita kuma abin da za ta bayar na game da shawara yana da daraja kwarai da gaske to wannan abin shi yake sa ita kuma mace ta ji cewa yi a gidanta tana da ikon da za ta iya faɗin duk abin da ya kamata domin an bata dama to idan namiji ya bada dama ita kuma mace babban abin da ya kamata lalle ta duba shine cewa yaushe ya kamata a bada shawara ya ya kamata a bada shawara ma'ana lokacin shi kansa ba a bada shawara lokacin da mutum yake cikin tsananin fushi ko kuma yake cikin damuwa a lokacin ba za ka neme shi da magana ko kuma ka neme shi da shawara ba sannan ila iyo ba a bada shawara mai muhimmanci a kowane lokaci kawai ana cikin magana wata magana kawai ka soko da wata magana yana da kyau lalle ka bar maganar nan taka ka nemi wani lokaci ka ce ina son za mu tattauna wata muhimmiyar magana to a wannan lokacin ya kamata ka jawo hankalin mutum zai baka lokaci sosai kenan na cewa eh ya kamata ka saurare shi sannan ila iyo idan ana yi abin da maza ya kamata su saurara shine da kowa ma daga ciki da macen da namijin shine mutum yana faɗan magana ba a yanke shi a bar shi ya kai har ƙarshe koda ku ana tunanin abin da yake faɗa din ba shi da muhimmanci sannan akwai girmama ra'ayi kada ya zama cewa kai tunaninka da kake tunani shine mafifici ko kai ne ka nema ayin na a girmama shi sannan yanda ake yin maganar shi kansa ma mace a matsayinta duk irin yanda ta kai matsayi tana karkashin namiji saboda haka ita ce kamar ya kamata lalle ta zama tana da biyayya kwarai da gaske

0: to shi ma namiji a kowane matsayi ko da danka ne akwai maganganun da za a fada a gaba ba kai masa ladabi ko ba kai masa adalci ba so babban abin da ya kamata shine kowa ya girmama kowa wajen yin magana kada ke ki dinga tunanin abin da ke son ki bada shawara kaman wani right din ki ne dama ki ce dole ne a baki shi kuma kada ya dinga nin cewa a matsayin sa na namiji saboda ta gaba ta nemi alfarma tana son ai wani abu ya dinga nin cewa ai shine mai gida fa sai abin da ya ga dama ko da a wannan lokacin abin ba lalle ya fahimce shi ba ya kai shi to yace to a saurara da abin nan zan yi tunani akan sa dan wani lokaci sai su kuma sawa si to idan aka samu irin waɗannan abubuwan na kiyaye lokacin da ba da shawara din na approach din ma'ana yanda zaki maganar shi kansa ki saware shi sannan nake banta wani lokaci na daban wanda za a zauna sannan a saware mutun lokacin da yake sanya maganar nan kada dan yana farawa a rena shi a ga cewa ai mace ce ma ba za ta zo kaza ba kawai a tsaye shi to ana kiyaye irin waɗannan abubuwan to lalle zaka ga abinda za a zauna tsakanin miji da mata zaka ga sun yi fa'ida shine shawara da nake ganin ya kamata su din in ba su tsakanin miji da matan wanda an yi an bi wannan ka'idojin aka zo aka gama da ƙarshe kuma a samu me aka samu matsaya sannan duk abinda aka samu matsaya ya zama abu ne wanda yake kai kana so ita tana so ba abu ne wanda aka yi wani tilas ba wanda daga ƙarshe in dai tilas aka masa koda ya yarda to daga ƙarshe zaka ga kuma zai zo ya dawo ya zo ya ce bai nuna bai yadda da amin nan ba wanda kuma kaga babu nuna dattako a cikin wannan abin ko a ita ko a wajensa bayan da an yadda an zauna an yadda magana kuma daga baya in dai ba wani abu ne sabo ya fito kuma ka ce baka yadda ba to duk irin waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da suke daga ƙarshe an gama a yi addu'a a san kuma cewa iya abin nan da aka kawo ba fa wai shikenan ba rayuwa ce goma za a kuma kawowa wani abu wanda za a tattauna ko daga wajensa ko daga wajenta to waɗannan ina ganin idan dai har an riga an yi to insha Allah za ka ga waɗannan abubuwan su ne waɗanda za su taimaka kwarai da gaske wajen ba wa su ma'aurata zama lafiya da kuma tattaunawa akan abin da ya kamata su tattauna da
1: Misraro yayin da lokaci ya fara cimma kamar da ka sani a wannan shirin mukan dauki layukan tarho da idan kana da tambaya za ka bada kuma da kuma akwai damar lashe kyautar katin waya to amma mai sauraro za mu fuso a ba mu lambar wayar ta shafa mu na WhatsApp amma bara mu ce ka wannan line tukunna mita 93.31 assalamu alaikum
2: wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: wa alaikum salam da muke tare
2: da Usman Alhassan zan yi an gumma su daya akan line
1: to malam Usman kana da tambaya
2: alhamdulillah ai gaskiya malam Abintu kamar yanda na faɗa miki a satin da ya gabata a bangare na muna da wannan kyakkyawar fahimtar kuma nake ce miki a kowane lokaci daga ranar zan iya samun karuwa to alhamdulillah an samu karuwa a wajena a ranar Juma'a wanda an samu saurayi in Allah ya yarda kuma muna jin daɗi kwarai da gaske duba da yadda muke bibiya wannan shirin kuma tambaya ta ga manyan bagida Allah shi ne kamar akwai wata ƴan matsala da suke faruwa a haifi yaro da wani abu ana ci mai jandis to ta wace hanya kamar za a bi wajen ganin an magance wannan matsalar daga ana samun ta ne daga mace da namiji ko kuma ta wani bangare ake samun ta wannan dai shine a takaice in ma daga da wannan za a iya aje ta a mala duba da lokaci ya ja domin kiyaye gaba
1: to ni ina da tambaya gare ka ya sunan kungiyar da ke dauka nayi wannan shirin
2: Peace and Cultural Champion
1: na kana da lambar WhatsApp din mu ko
2: ina da ita
1: to roman lambar waya ka
2: Okay, to
0: insha Allah zan tsaya lafiya kwarai da gaske ka fahimci sanarwa na fahimta duk da cewa bani da wani dauri a nan bangaren mana magana ce ta wanda ta shafi harkar likitoci ba magana ce wanda ta shafi harkar karatu ko malaka kwarai da gaske
1: to ra mu je ga layi na gaba assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: baraka kare da muke tare
3: Aji Abinta tare da manyan baki da fatan tashi lafiya.
1: Alhamdulillah kana da tambaya ko ni in yi tambaya?
3: To ai kina da to yi tambaya.
1: Akan me muka tattauna a shirin namu ne yau?
3: Yau an tattauna ne akan shirin nan na walwalar iyali. Hello?
1: Sunan shirin kenan walwalar iyali amma wani maudu'i muka tattauna.
3: Maudu'in da kuka tattauna?
1: To anya ka kasance tare da mu kuwa mita 93.1 Arewa Radio Assalamu alaikum
4: Alaikum assalam barka da wannan
1: Baraka ki da ya sunan malama Ya sunan malama
4: Zainab Muhammad ce
1: To malama Zainab akan wani maudu'i muka tattauna a yau
4: Ai ni na ci wannan katin
1: Ken ci To masha Allah to kina da tambaya
4: To da ma dai karin bayani ne akan mata masu juna biyu
1: Mm
4: ka daurewa in an ba da ku mutum ya daina cin abinci mai da yaji inda dai gaskiya maza yanzu suna kokari masha Allah
1: na'am
4: je ku tashi
1: na'am to muna godiya kwarai da gaske da shawara assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
1: barka ka rewa miki tare
5: lafiya ce mai bige
1: ga ya sunanka
5: sunan da ke talabi je za
1: to malam Ahmad kana tambaya ko in yi tambaya
5: sunana Yusuf
1: Yusuf to malam Yusuf yanzu mun ji ka sosai gezawa to me tambayar ka to line na sai a sa wutan gaba assalamu alaikum
6: alaikum assalam wa rahmatullah
1: baraka kare da muke tare
6: malam da baraka da sai Abdullah mai kokare ga malama akallahi
1: to malam Abdullahi kana da tambaya
6: ina ke muku fata alkhairi ne kuma manajan wannan yayye na ku sai da tambaya ta guda daya ce zaki ga wani lokacin kawai inda madam suke zuwa awu zaki ga mace ta ji akwai matsala amma kuma ba su ga mata wannan matsalar ba hedin abu ya baci kuma an je babba su ta ga wannan matsalar ta fito daga baya wannan shine tambaya ta mai karin bayani a gurin doctor
1: to muna godiya to ni na da tambaya gare ka akan me muka tattauna a shirin namu na yau
6: ne gaskiya ina nan kama ku
1: na to muna godiya to ka san sunan kungiyar da ke dauka nayi wannan shirin
6: na ji wani ya faɗa amma wallahi na manta
1: ta muna godiya ni na ne wanda zai lashe wannan katin da mutane guda biyu nake bukata na samu dai assalamu alaikum
7: hajiya barkanki da safiya
1: barka ka dai kai zaka lashe katin wannan makon ko ka riga ka lashe a baya
7: ai ban taba ma samun kyautar naira 10 a yaryar radio
1: to ya akan me muka tattauna a shirin mu na yau
7: kun tattauna a game da kiwon lafiya wannan shirin ne da ake yi da fara na alhamdulillah
1: ya sunan shirin
7: yi wannan shirin
1: wai
7: wannan wanda kuke tattaunawa shiri ne da wanda ya shafi kiwon lafiya
1: to ya sunan ka
7: Kabiru Mebiro Edaji
1: kana da lambar WhatsApp din mu
7: ina da ita amma bana WhatsApp
1: to ta yaya zamu samu lambar waya ka yanzu
7: to in ga ya miki tunda na rubuta ta talla
1: to muji
7: 080
1: na
7: 24
1: ko za ka tura mana shi a sakon karta kwana a lambar WhatsApp din mu
7: to shikenan
1: to muna godiya kwarai da gaske to mi sauraro duka abin da ya sami kenan akwai tambayoyi da aka yi da shafi lafiya ina ga daga baya duk sanda kungiyar nan ta shigo da likita insha Allah sai mu karin bayani lokaci akai to kana da sabon rishi kafin mi sallama
0: to alhamdulillah kusan dai kamar karin bayani ne duk kan takaitaccen bayanin da muka yi a game da zancen cewa maza ya kamata tattauna suna tattaunawa tsakanin su da iyalan su domin samun nasarar samun lafiya na iyalan da kuma dishewaran family din su gaba ke ta so da fatan maza za su dinga bada gudunmawa wajen wannan aikata wannan abu domin abu ne wanda sunna ta zo da shi Qur'ani ya zo da shi assalamu alaikum warahmatullahi
1: muna godiya kwarai da gaske mai sauraro an je mu a shirin walwalar iyali inda muka tattauna tare da engineer Alsani mai hula mai sauraro sai kuma na makon idan Allah ya kai mu raida lafiya da fatan za a ci gaba da kasancewa da Radio Radio
8: Walwalar iyali shirin da aka samar domin inganta lafiyar uwa jariri da shawarwari kan ingantaccen abinci mai gina jiki sai haihuwa a cibiyoyin lafiya tare da sauye wasu al'adu da ɗabi'u domin amfanin al'umma kana da samun cikakkun bayani kan rigakafi da tazara tsakanin yara shirin zai karfafa haɗin gwiwa tsakanin shugabannin addini da na gargajiya tare da ƙwararrun ma'aikatan lafiya shirin zai dinga zuwa ne a kowace alhamis da karfe 8:30 na safe daga nan Arewa Radio mita 93.1 a zangon FM za ku iya bibiyar mu a dandalinmu na Facebook at Arewa Radio 93.1 Faith and Cultural Champions ke ɗaukar nauyin kawo muku

0: inshora da jikan waya kyauta ku ziyarci shagunan MTN ko shop.mtn.ng domin sayan taku wayar akwai sharuɗa da ka'idodi.
1: Maifa
2: yawa dan ba ni rabin kwalba anan
3: yar uwa har yanzu kina siyan wannan man dura abinda baki san me ke cikin sa ba ko kin san inda aka hada shi ne ni dai man fa oil nake siya a takaice sun yi wani sabon sacheti wanda ya kai ninki biyun wancan na baya kuma wannan sacheti naira 300 ne kacal a karamin farashi
1: sabon sacheti power oil 90 ml mai ne mai inganci da zaka iya siyan shi a naira 300 kacal.

ne wanda kuma idan kana da sako shi za farko a musulunci manzo sallallahu alaihi wa sallam yana tashi sai ya zabi Mus'ab bin Umair ce Mus'ab zo kai ne zaka yi wannan aikin tashi ka je ka bi su an ce manzon Allah ya zabi Mus'ab dan abubuwa da yawa na farko yana cikin samari mafiya tsoron Allah gaban manzon Allah na biyu yana cikin samari mafiya iya mu'amala da mutane a samarin da suke gaban manzon Allah domin ka lura iya mu'amala da mutane baiwa ce kuma tana daga cikin abin da ake nema ga mumini ya zama yana da ita so da idan baka da iya mu'amala da mutane maimakon kai kiransu su gane abu a sai ka kore su ma kar su gane amma in kana da mu'amala mu'amalarka sai ta janyo su sai ku gane to yana da mu'amala sosai tsakaninsa da mutane manzon Allah sai ya bada shi shi yasa mallam ya ce falan mansurafu yayin da waɗannan mutane 12 suka juya za su koma zuwa Madina ba'atha ma'ahum rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mus'ab bin Umair manzon Allah sai ya aika tare da su ya aika Mus'ab bin Umair wa amarahu manzon Allah ya umarce shi an yaqra'uhum alquran ya rika karanta da su alquran wa yu'allimuhum islam kuma ya rika koyar da su musulunci ka san sanin karatun qur'ani daban kuma sanin addini daban muna lura ko wai abin da yasa kukan ji naka maimaita wani abu manufata ba wai mai tarihin kawai muna gida kai bane a mu samu abubuwa da zamu cira wanda zai zama mun dabbaka shi a rayuwarmu kaga idan kana kokarin sanin alqur'ani to kuma sai ka bada himma wajen kokarin ilimi na sanin musulunci wanda ta nan ne kuma zaka gane ma'anar abin da kake karantawa cikin alqur'ani din to Allah ya ba mu sa'a manzon Allah ya umarce shi ce ka rika koya musu alqur'ani ka rika sanar da ni su addini Mus'ab bin Umair ya tashi ya bi waɗannan mutane su 12 suka kama hanya suka tafi zuwa Madina wanda an ce lokacin da za su tafi din su suka rika yi masa ma alfarma saboda bako ne a gurin su dan sako ne na manzon Allah sai suka rika girmama shi su nemi shi alfarma bashi abin hawa yana hawa shi bashi da abin hawan ma da zai hau ya tafi zuwa Madina din suka tafi har zuwa Madina Mus'ab bin Umair yana zuwa Madina fa nazala ala aba umamata sai ya sauka a gidan wani bawan Allah baban Umama wannan wane ne baban Umamatu As'adu bin Zurarata wanda yana cikin shidan can da suka fara musulunta karewa ma a ƙarƙashin jagorancinsa mutum shidan can suka musulunta shi yasa zaka ji masu tarihi suna cewa farkon mutanen Madina da suka fara musulunta sun musulunta ne a hannun manzon Allah a ƙarƙashin jagorancin As'ad dan Zurarata tare da cewa As'ad dan Zurarata kuma bayan hijirar ma'aiki Allah bai masa tsawon rai ba a cikin yana cikin waɗanda suka rasu a shekara ta farko shine ma na farko cikin sahabbai wanda ya rasu bayan an yi hijira zuwa Madina to manzon Allah sayyidin Mus'ab ya zauna a gidan As'ad dan Zurarata to tunda ya zauna a gidan As'ad dan Zurarata sai ya zama Mus'ab bin Umair ba shi da aiki illa karantar da alqur'ani illa sanar da mutane ilimi illa kuma ƙara da'awa kira zuwa ga addini wani loku wata unguwa wani ƙauye wani gari da duk yake kewayen Madina babu inda Mus'ab bin Umair bai taka da kafan nan tasa mai girma ba domin kira zuwa ga addinin musulunci wata rana sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wata baiwa a cikin kiran nasa wata baiwa ce to wata rana ne suka fita tare da shi da As'ad dan Zurarata suka fita wa'azi to suna fita sai suka je suka shiga wani lambu wanda shi wannan lambu din na kabilar Bani Zufur ne sai suka zauna a ciki suna zama a ciki sai ga mutane suna zuwa tunda dama wa'azi aka zo za a yi da'awa za a yi an gayyaci mutanen da ake so a gayyata to wajtama ilaihi ma rijalun mimman aslama jama'un da suka musulunta sai suka tattaro suka zo gare su suna zuwa gare su sai suka fare musu kira Mus'ab bin Umair ya fare musu wa'azi yana fare musu wa'azi to a lokacin akwai waɗansu bayin Allah guda biyu ba su musulunta ba a lokacin amma sun ga ana yin taron waɗannan bayin Allah guda biyu kuma manya ne a cikin jagororin Madina domin ɗaya daga cikinsu ma shugaban ƙabila ne guda cikin ƙabilun can guda biyu da suke gaba da juna waɗannan bayin Allah su ne na farkonsu Sa'ad bin Mu'az na biyunsu kuma Usaid bin Hurair to waɗannan mutane guda biyu sai suka gano Mus'ab bin Umair da As'ad dan Zurarata suna taya mutane wa'azi shikenan shi Sa'ad bin Mu'az wanda shine shugaban ƙabila Aus ma gaba ɗaya
sai ya gaya Usayd ibn Hurairah yace izhab ila hadain alladhay izhab ila hadain alladaini kad ataya liyasfaha du'afana ta shije ka wajen wadancan mutane guda biyu da suka zo mana nan garin dan su rika wawantar da laura na cikin mu launa nan cikin mu su rika wawantar da su suna jan su to tashi ka je gurin su idan ka je gurin su ka tsoratar da su kai musu kasheji su daina abin da suke abin da yasa ni bazan je da ni da kaina ni Sa'ad ibn Mu'az abin da yasa bazan je da kaina ba inna Sa'ad ibn Zararata Sa'ad ibn Zararata lalle Sa'ad dan Zararata ibn khalati ka san dan yar uwar baba ta ce da baba ta da baba su ɗan uwa ne to dan haka bazan je da kaina ba tunda kaga dan uwana ne amma kai Usayd dan Hurairi je ka kai musu gargadi ka ce ayir su daina kiran abu Allah din nan su daina kawo mutane abin da za su wawantar da rauna nan cikin mu walaula zalika da ba dan wannan yan wantakar da take tsakanuna da su ba lakafaituka zalika wallahi da ba sai na tura ka ba da na isa maka aikata haka da ni zan je gurin ko kuma su daina ko kuma su gane abin da ya so faru wa kana sa'ad shi sa'ad ibn mu'az ya kasance wa usayd da shi usayd sayyidai qaumuhuma duk shugaba kowa shugaba ne na mutanansa shikenan usayd sai ya dauki mashin sa thumma qabala ilayhi ma sai fuskance su fala mara au Sa'ad ibn Zararata yayin da Sa'ad dan Zararata ya hango shi sai sauri ya miƙe tsaye Mus'ab yana tsaye ne wa mutane wazi sai ya miƙe tsaye sai je raba jikin Mus'ab ibn Umar sai yace haza sayyid qaumihi yace wannan mutumin da yake towa shugaban mutanansa ne kad ja'aka gashi nan ya zo maka ina fata Allah ya gane da shi ta hanyarka kala Mus'ab sai Mus'ab yace in yukallimuni ukallimuhu idan yayi min magana ni ma zan mishi magana to yana zuwa fa kafa alaihi ma sai tsaya akan su ga mashi azare fa qala sai yace ma ja'a bikuma ilaina me ya kawo ku zuwa gare mu ne tasbiha nu du'afa ina kun ku zo kuna wawantar da raunanan cikin mu itazila ku nisanci garin nan in kana lakuma fi anfusikuma hajatu idan kuna buƙatar rayukan ku to ku nisanci garin nan mun ko ba ku san ranku to ku zauna gani nazo fa qala lahu musa sai Musa abu sai yace masa hawala tajlis fa tasma shin baka zauna ka dan saurara ba fa in radita amran idan ka yadda da al'amarin qabiltahu sai ka karba wa in karitahu idan kuma ka kyama shikenan zamu kame gabarin ka sai mu je ne maka ba za mu fada maka ma ta karamu abin da kake kyama ba shi kuma da yaji haka sai yace to shikenan ku fada anji fakallamahu Mus'ab bil Islam Mus'ab yi masa zance da musulunci saboda Mus'ab Allah yi masa hikima ka san duk wanda zai karatu gurin manzon Allah ya dosa na haske ya samu hikima yana da hikima yana cikin misalin irin wa'azin da ya rinka masa ya kalli sama ya kalli mutanen da suke gurin yace kun san wannan saman waye ta suka shiru yace ko ita tai kanta ne suka ce yace to ubangiji ne ya kira ta shine Allah wannan kasar da muke kai waye ta suka shiru yace ko ita tai kanta ne suka ce a yace ubangiji ne ya halicce ta shine Allah to duk sanda aka faɗi wani abu da an yi nuni da shi shi wannan Usayd din sai ya daga kai ya kalla yana kalla kuma sai ya shiga tunani ana nuna masa wani da an kuma faɗa shi ma kuma sai ya shiga tunani da haka Mus'ab ibn Umar sai kama zuciyarsa mashin da yake hannunsa ya to da shi da niyyar zai yi suka sai ya juya shi sai ya cike shi a gaban sa sai kuma ya zauna yana zama aka ce Sa'ad dan Zararata sai sun koyar da kai yana gode ma Allah shikenan ya zauna wata la alaihi alquran Mus'ab ya karanta masa alquran kafin yayi magana shi Sa'ad dan Zararata yace a fuskarsa kawai nake kallo sai na gane haske ya shiga zuciyarsa maimakon bacin rai da muzulai sai fuska kuma ta warware sai ta dawo wani annuri ne yake fita daga fuskar da kuma marmushi shikenan ana cikin wannan sai cewa Mus'ab ibn Umar yace kaga tsaya ma ahsana hadha menene dadin wannan zancen da kake gaya ma wa ajmalahu kai me yake wannan zance menene yake wannan zance kai bata sana'una idza arantum an tadkhulu fi hadha ad-din me kuke aikatawa idan kuna nufin shiga wannan addini gaya min ka gaba wani dogon bayani kala lahu sai suka ce da shi sannan kai sheda kai kalmar shahada

0: Hadiza Harris, wata uwa mai yaya hudu, har yanzu tana fama da ran mutuwar uku daga cikin ƴaƴan nata sanadiyar HIV. Lamarin da tace ya ƙara muni saboda tsohon mijinta ya hana ta neman magani. Bayan mijin nata ya sake ta tana da ciki na tsawon watanni 6, Hadiza ta je asibitin Sa Muhammadu Sunusi, inda aka yi mata gwajin HIV kuma aka tabbata tana dauke da cutar. Kafin daga bisani ta yi barin cikin.
1: Ban san me yake ajalin yara na ba. Su uku ne, ashe shi mijina da aka yi aure ni kuma ya hana ni je asibiti sai dai maganin gargajiya. Sai aure na ya mutu, ina da ciki wata 6. Mamu sai ta rafaran ina zuwa asibitin Sa Sunusi. A ranar aka tabbatar min ina dauke da lalura mai karya garkuwar jiki saboda fargaba abin da yake ciki na ya fita.
0: Matsalar da Hadiza ta samu yayi kama da ta Aminatu Kalladi, wadda ta gano cewa tana dauke da HIV ne bayan rasuwar mijinta sakamakon cutar. Aminatu ta ce tun farko an danganta rashin lafiyar mijin nata da aljanu, lamarin da ya sa dangin sa suka dogara da magungunan gargajiya maimakon neman kulawar asibiti.
2: Mai gidana yana ta rashin lafiyar, na ana cewa mayu ne suka kama shi ko iska ne ana ta magani. Bayan ya rasu sai kanwata ta ce in je asibiti zana. Ana yin min test, abinda nake tsammani din haka ne.
0: Bilkisu dan yaro wadda aka gano tana dauke da HIV sama da shekaru 20 da suka gabata, ta ce yanayinta ya kara tabarbarewa bayan da ta daina shan magunguna sakamakon wani gwaji da ya nuna cewa ba ta dauke da cutar.
3: The life face daughter dina sai aka gaya min ina da HIV ban yarda ba, suka dora ni kan magani. To haihuwa na biyu sai aka gwada aka ga lafiya ta lau, sai na daina shan magani. Sai ta dawo da karfinta na rami sosai, dai a gida dai suka ta ce min gawa ta kirami.
0: A cikin hukumar lafiya ta duniya, kimanin mutane miliyan 41 ne ke rayuwa da HIV a fadin duniya karshen shekarar 2025, ciki har da yara miliyan 1,300. Wani bincike ya kiyasta cewa kula da cutar HIV na iya lakumi tsakanin dala 1,800 zuwa dala 4,500 a kowane wata. A jihar Kano akwai kimanin mutane 42,157 da ke dauke da HIV. Domin rage musu nauyin kudin magani, gwamnatin jihar Kano na samar da gwajin HIV, magani da sauran kayayyakin kula da masu dauke da cutar kyauta a cibiyoyin kiwon lafiya na gwamnati, tare da tallafin gwamnatin tarayya da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa. Da zarar an gano cewa mutum na dauke da cutar HIV, ana shigar da shi cikin shirye-shiryen kula da masu dauke da cutar da gwamnati ke tallafawa, domin dakile kwayar cutar, kare lafiyarsa da kuma rage yiwuwar yaɗata. Daraktan hukumar yaki da cututtukan HIV da AIDS ta jihar Kano, Dr. Usman Bashir, ya ce hukumar ta samu damar amfani da naira miliyan 184 daga cikin kasafin naira biliyan 2 da aka ware wa shirye-shiryen HIV AIDS na jihar, yayin da suke jiran amincewar ƙarin naira miliyan 331 domin ƙarfafa ƙoƙarin daƙilewa da kuma hana cutar yaduwa.
4: Mun zo mun tar da budget akalla wajen naira miliyan 100, kuma alhamdulillah gwamnati ta saka mana wajen naira miliyan 158 shekara 2024. Aka daga budget din ya zama wajen naira biliyan 200 a shekarar karɓo wajen naira miliyan 208 wajen sayen kayayyaki da ayyuka da ake yi na tabbatar da cewa wannan aiki bai tsaya cak ba. Takardun ƙirdiga suka nuna mana cewa yawan mutanen da ake gane suna da cutar suna raguwa.
0: Ita ma babbar jami'ar tuntuɓa ta ƙungiyar mutanen da ke ɗauke da HIV AIDS ta jihar Kano, Raliya Musa, ta ce faɗaɗa ayyukan gwajin HIV ya taimaka wajen rage sabbin masu kamuwa da ita, daga kimanin mutane 700,000 zuwa kusan 1,000,000 a duk shekara. Hadiza Harris, wadda ta rasa 'ya'yanta guda uku sakamakon HIV a aurenta na farko, ta sake yin aure da wani mutum wanda shi ma aka tabbatar yana dauke da cutar, kuma sun samu 'ya'ya da aka tabbatar da cewa ba su dauke da wannan cuta sakamakon samun magani kyauta da gwamnati ke ba su.
1: Tun 2002 aka maida ni asibitin Zana, tun daga wannan lokacin da ake treatment dina kyauta. A nan na samu mijini ma ne wani auren, na haifi 'ya'ya 6 tare da shi, ba mun samu mai HIV ko ɗaya ba. Da haka ni ma na kai mutum sama da 30 asibiti, kuma an tabbatar musu su ma ga abin da yake damunsu.
0: Bilkisu ta ce ta samu maganin HIV kyauta wanda darajarsa ta kai miliyoyin naira cikin shekaru 20 da suka gabata, a yayin da Aminatu Kalladi ta zama mai taimakawa mata masu juna biyu da ke dauke da HIV ta hanyar ba su shawarwari kan muhimmancin bin tsarin shan magani da kuma kare jariransu daga kamuwa da cutar.
3: Allah ya dani da wata metron sai ta kai ni asibitin Sa Sunusi, ya aka dora ni kan magani. Da gaskiya maganin nawa na sha gaskiya ya fi na miliyan 10. Gwamnatin Kano gaskiya sun yi kokari da kuma shugaban Saka basu wasa da magungunan mu.
2: Ana biyar ba wanda ya taba samun allura, alhamdulillah. Suka ce za su dauke ni aiki zama mentor model na counseling kafin a fara awo. Zan nuna mata ni ma gani lafiya, yadda na haifa lafiya, ba ni da wata matsala.
0: Duk da wannan ci gaba, Maimuna ta ce a baya ana tallafawa mutanen da ke dauke da cutar HIV ta hanyar shirye-shiryen dogaro da kai da kuma samar musu ayyukan yi. Amma irin wannan tallafa-tallafan sun ragu inda ta yi kira da sake daukar mataki cikin gaggawa.
5: Da ana ba mu training akan larura, a nuna maka ga yanda za ka yi ka kare kanka sannan a ba mu aiki yi. To kuma yanzu muna ganin abubuwa kamar suna danyen baya dan Allah gwamnati muna roƙon ta taimaka ta dora da irin waɗannan abubuwa.
0: Da yake mayar da martani Dr. Bashir ya ce gwamnatin jihar Kano yanzu ta samar da ayyukan yi da tallafin dogaro da kai ga mutanen da ke dauke da HIV a faɗin jihar tare da sake jiddada kudirinta na ci gaba da tallafa musu. Ya bugaci mazauna jihar su yi amfani da damar samun gwajin HIV da magani kyauta. Yana mai cewa gano cutar da wuri da kuma bin tsarin shan magani yadda ya kamata yana da matukar muhimmanci wajen dakile cutar, hana yaduwarta da kuma taimakawa masu dauke da ita su ci gaba da rayuwa cikin koshin lafiya da kuma amfani ga al'umma.
4: Gwamnatin jihar Kano ta tsaya tsayin daka wata tabbatar da duwani abin da muke bukata tana ba mu alhamdulillah. Yanzu hukumar Kashma ta samu wajen mutum 6,000 akan tsarin tabbike ne wanda shi ma zai ragewa gwamnatin rarri wajen lura da masu dauke da wannan cutar. To alhamdulillah gwamnatin jihar Kano ta tabbatar da cewa ba abin da ya tsaya a kula da masu dauke da wannan cutar sannan kuma an ci gaba da gwaji sauran jama'a gari.
6: Shirye ne da ke fagar da masu ruwa da tsaki domin kawo dauki da rayuwar al'umma.

0: kada ka rabar rubutun sai a rubuta .o ai sai a rubuta .org sai a rubuta .ng shikenan
1: nan gaba za kafin mi sallama za a sake maimaita wannan lamba
0: kana dannawa nan da nan za ka kai register za ka ga mutane kala kala za ka ga mutane daban-daban za ka bayyana abin da kamar yanda ka
1: dama akwai wannan kamar tunanin da wasu za su iya yi cewa to yanzu kamar idan na je ni register da Paydibus ko kuma da Dcoms wata suwa zan gani zan tarar da ba kowa sai na jiran gida ya cika kenan ko kuma ai
0: akwai mutanen da yawa suna ta abubuwa shi da ga maka ana ta yin abubuwa na masu muhimmanci da sanarwa wacce zaka ce abubuwa ne da damammaki ne ma zan ce kai tsaye kada misali organization kamar CITAD kawai sani tana fitar da abubuwa kala-kala to nan shafin sannan kuma ga mutane kala-kala su ma wancan yazo daga can gurin wannan yazo daga wancan jihar wannan yazo daga kaza wannan yazo kaza kowa ana sakawa ka iya cewa kogin jakarace
1: haka to ina ganin zamu bude layukan waya ga wanda suke bibiyar mu ta cikin wannan shiri na zabi ka dandalinka daga cibiyar bunƙasa fasaha sadarwa da cigaban al'umma sita kan laika mu da aka saba na 02-644-6959 bari mu daga wannan layin mu ji da muke tare assalamu alaikum mita 93.4 na'am to barka mu dai da muke tare to malam kabiru
2: alhamdulillah gaskiya muna jin dadin wannan lamura amma kaman misali su wayannan abubuwa da kake fadi kaman mutum yana da karamar waya zai iya kuda da wayannan abubuwa ko ko sai dai mai babbar waya
1: to malam kabiru sai mai babbar waya ina ganin ko ni zan iya baka wannan amsar sai da waccan waya da ake shafawa assalamu alaikum da muke tare na'am barkan mu dai na'am da muna tare da wa
3: muna tare da Maruf ne mai zaki
1: na'am to malam Maruf muna tare da kai
3: muna jin dadin ne kuma ta shi ne zaka ga mutun yana son ya bude wani shafi kamar yanda ya fada kafin ka bude shafin sai a kuto da talla to akwai hanyoyin da mutun zai dakatar da irin wannan abubuwa
0: ne kwarai da gaske bai hanyar da zaka dakatar ita ce kai register da wannan shafi na Dcoms din kai tsaye shi ba shi da ba zai taimaka wannan kutse ya turo maka da waɗannan tallallukan da baka son ka gansu ba
1: na'am to za mu ƙara daga waɗansu layukan dan dakace maka dan

0: To madalla mai sauraro kada ka sha'afa, muna tare a cikin shirin zabin ka dandalinka daga nan Arewa Radio Akamita 93.1 a Zangon FM. Kuma za mu ci gaba da daga layi kamar taro, muna tare da Malam Buhari Abba daga cibiyar Sita. Assalamu alaikum, da wa muke tare?
1: Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.
0: Na'am,
1: barkan mu
0: dai. Ya barka mu dai.
1: To kana magana da Nura wanda ka fi da Abubakar.
0: To Malam Nura,
1: ina da wata tambaya mai muhimmanci. Shi address din worldwide din
0: ka an samu tangarda wannan layi, ina ganin amma za ka iya kamar
2: rubutun address ne yanda yake ko
0: haka.
2: Kuma kamar yanda na faɗa shi ne dai, address din shine social.citat.org.ng. social din na social, sai a rubuta dot, ma'ana full stop kenan, sai a rubuta citat. Ita kuma citat din ana rubuta citad, sai a sake wata full stop din, sai a org, sai a sake wata full stop din, sai a sa ng, shikenan shine address.
0: Na mu tabbar mu je mu ga mai kira na gaba. Assalamu alaikum, ba muke tare? Assalamu alaikum, mita 93.1 Arewa Radio.
1: Assalamu alaikum Malam Nura da babban bago, barkan ku da wannan lokaci.
0: To barkan mu da su.
1: Alhamdulillah, kai sai kuna tare da Rabina Abdurrahman mai shago na wuta karamar hukumar da wakin tuba.
2: Na'am.
1: Yau to sai ne ita wannan manhaja kawayar da misali Facebook yake. Abunan da shi.
2: To ba na tare da gaske, kamar yanda ka faɗa duwan da ya register, tunda shi shi sai aka ce zaɓin ka dandalin
0: ka gore
2: ita ma shafuka ne na sada zumunta.

To daga nan mita 93 da dugo daya Arewa Radio akan zangon FM jama'a masu sauraro barkanku da cigaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan zango na barka da rana. A shin al'ummar jihar Kano ko sun shirya wa gagarumin biki wanda aka shirya gudanarwa a nan birnin Kano Dabo mai taken Kano Festival na shekarar 2026. Shagali ne da za a gudanar da shi kai tsaye a ranar Asabar 5 ga watan Satumba na shekarar 2026 inda 'yan kasuwa za su kaddamar da kasuwancin su. Hakan zai bada gudunmawa ya kuma ƙara tabbatar da jihar Kano a matsayin ta na cibiyar kasuwanci. Za a sha wannan shagali ne a kan titin zuwa gidan zu bayan Shoprite. Akwai kiɗe-kiɗe na gargajiya da na zamani da za a gudanar da kuma wanda wato mabambantan mawaka za su bada nishadi domin sanya al'umma cikin farin ciki. Akwai kuma kirkirarrun wasan kwaikwayo waɗanda za a gudanar da su kai tsaye ga manyan jarumai shiryawar zakakurai na wato marubuta a nan Arewa. Ana kuma maraba da masu saye da siyarwa domin su zo su tallata hajojinsu tare da wato baiwa al'umma damar yin kwalam da makulashe da kuma siyan kayayyaki na suturu da kuma sauran abubuwa da dama. Dukkanin wani ɗan kasuwa dai ana gayyatar sa. Babban wajen kasuwanci wanda mutum zai kama tikitinsa naira 15,000 ne kacal, sai kuma matsakaici wanda yake kasancewa naira 3,000, yayin da tikitin shiga wurin yake kasancewa naira 4,000 kacal. Domin neman ƙarin bayani za a iya tuntuɓar lambar waya kamar haka: 0700 89 0070 0760, wato 0700 89 0070. Kada a shafa, ranar da za a gudanar da wannan shagali shine 5 ga watan Satumba na shekarar 2026, ranar Asabar kenan.

0: labaran kasuwanci.
1: A labaran za ku ji, hukumar EFCC ta ce tsarin samar da tukuici ga masu kwaramta bayani. Ta ce wato za ta samar da tsarin tukuici ga masu kwaramta bayanai. Gwamnatin tarayya ta karbi rukunin farko na motocin lantarki da aka yi alkawarin samarwa ma'aikatan gwamnati. Jihar Kano ta kafa kwamiti don duba albashin malaman manyan makarantun gaba da sakandare. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a labaran kasuwanci na yau. Alhamis 14 ga watan Rabiul Awwal 1448 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daidai kenan da 27 ga watan Agusta na shekarar 2026 miladiya. Yau kimanin kwanaki 104 kenan da sace dalibai da malamai a karamar hukumar Askira Uba da ke jihar Borno. Muna yabawa da kokarin jami'an tsaro da ya kai ga ceto dalibai da malamai da aka sace a jihar Oyo. To sai dai wannan nasara ba za ta zama cikakkiya ba har sai an ceto dalibai da malaman da aka sace a jihar Borno, yayin da suke ci gaba da kasancewa hannun masu garkuwa. Sunana Maryam Usman na Gadobi da biga cikakkun labaran na kasuwanci. Kungiyar dillalan filaye ta rimin zakara ta musanta ikirarin gwamnatin jihar Kano cewa ta biya sama da kaso 70 cikin 100 na diyar filayen da ake takaddama a kansu a yankin. Kungiyar ta bayyana matsayinta ne bayan mika koke ga ofishin kwamishinan kasa da tsare-tsare na jihar Kano da yake magana da Arewa Radio. Wakilin kungiyar Naziru An-Natija ya ce sabanin abinda gwamnati ke ikirari ba a biya ko kaso 30 cikin 100 na diyar ba. Ya ce sabanin bayanan da jami'an gwamnati ke bayarwa na ƙara haifar da rashin jituwa tsakanin dalalan filaye da mutanen da abin ya shafa a yankin da suka sayi filaye ta hannun su. A wani labarin, gwamnatin tarayya ta karbi rukunin farko na motocin lantarki da aka yi alkawarin samarwa ma'aikatan gwamnati. Babban daraktan hukumar zayyanar motoci ta Najeriya, Oluwemimo Osapinin, ya bayyana hakan a ranar Laraba bayan ganawa da shugaba Bola Ahmed Tinubu a fadar shugaban kasa. Ya ce an riga an samar da wasu kayayyakin more rayuwa na motocin lantarki a kusan jami'o'i 16 a fadin kasar nan kan batun iskar gas da CNG. Safinin ya ce yawan masu lasisin sayar da iskar gas ya karu daga guda 4 zuwa 81. Ya ce wasu 'yan Najeriya sun fara cin gajiyar karancin kudin mai bayan amfani da CNG, to ko da yake ya amince cewa har yanzu farashin sufuri bai sauka yadda ake tsammani ba. Gwamnatin tarayya ta baiwa kamfanin da ke da alhakin aikin titin Benin zuwa Asaba zabi guda 3 kan yadda zai ci gaba da aikin da ke fuskantar matsaloli. Ministan ayyuka David Umahi ya ce kamfanin mai suna BAECC zai iya barin gwamnatin tarayya ta kammala aikin, yayin da shi kuma zai ci gaba da rike hakkin karbar kudin harajin hanya. Zabi na biyu kuma shine soke yarjejeniyar da aikin gaba daya, yayin da zabi na uku shine kamfanin ya dauki kwararren dan kwangila wanda gwamnatin tarayya za ta sa ido akan aikin sa. Umahi ya zargi kamfanin da rashin kwarewar gudanar da aikin da lalata kadarorin kasa da kuma amfani da ma'aikatan da basu da cancantar aikin. Ya ci ya kuma umarce shi da ya fice daga wurin aikin har sai an gudanar da wani bincike mai zaman kansa. Gwamnan jihar Edo Mondo Pebolo ya ce halin da titin ya shiga bayan watanni 16 da fara aikin ba abin alamunta bane. Gamayyar kungiyar kwadago ta Najeriya ta yi barazanar shiga rikici da gwamnatin tarayya saboda gazawar gwamnati wajen aiwatar da allowance din hadarin aiki wanda aka amince a biya kwararrun ma'aikatan aikin gona wanda ke aiki a ma'aikatan gwamnati. Majalisar haɗin gwiwar ƙasa ta ma'aikatan gwamnati da gwamnatin tarayya da majalisar ƙasa ta tattaunawar ma'aikatan gwamnatin tarayya ta ce an amince da biyan allowance din tun a watan Nuwamban shekarar 2024, to amma ba har yanzu ba a fitar da takardar umarnin da za ta ba da damar a fara fitar da kuɗin ba. Majalisar ta ce ta rubuta shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya wasiƙa sau biyu a bana, amma bata samu matakin da ya dace ba. Ta yi gargaɗin cewa ci gaba da jinkirta aiwatar da allowance na iya sa ma'aikatan su gudanar da zanga-zanga tare da killace ofishin shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya. Majalisar ta buƙaci gwamnatin tarayya akan ta gaggauta aiwatar da biyan allowance din idan aka amince da shi, allowance din da aka amince da shi domin kaucewa ɗaukar wani mataki na kwadago. Ita ko hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC ta ce a cikin shekaru uku da suka gabata ta kwace kuɗi da kadarori da darajar su ta wuce dala miliyan 500 tare da mika su ga gwamnatin tarayya. Shugaban EFCC Ola Olukayode ya bayyana hakan ne a wani taro da aka gudanar a Birtaniya inda ya ce hukumar na amfani da wasu tanade-tanaden doka da ke ba da damar kwace kadarorin da ake zargin sun samu asali daga laifi ko da ba a samu hukuncin dauri kan wanda ake zargi ba. Ya kawo misalin jirgin sama da aka kwace wanda ake zargin yana da alaka da cin hanci na dala miliyan 30 sai wani gini da ke dauke da gidaje kusan 753 da kuma 48 daga cikin kadarori 57 da aka ce an gano suna da alaka ta tsohon babban lauyan gwamnatin tarayya Abubakar Malami. Olukayode ya kuma kira da ƙara ƙarfafa kariya ga masu karamta bayanai. Ya ce mutanen da bayanan suka bayar suka taimaka wajen ganowa da kwato kadarorin Najeriya daga kasashen waje za su iya samun kashi 2.5 zuwa 5 cikin 100 na kuɗin da aka kwato. Gwamnatin tarayya ta buƙaci dukkanin jihohi 36 na Najeriya da babban birnin tarayya akan su samar tare da aiwatar da nasu dabarun yaki da cin hanci da rashawa. An yi wannan kiran ne a wani taron horarwa na kwanaki uku da dabarun gaskiya da rukun amana na jihar Plateau da aka gudanar a Jos. Sakatariyar yaki da cin hanci da rashawa ta ƙasa ta ce ya zuwa yanzu jihohi 7 ne kawai suka fara aiwatar da dabarun yaki da cin hanci a matakin jihohi. Kuma Plateau na daga cikin waɗannan jihohin. Jami'an da suka halarci taron sun ce ingantaccen aiwatar da waɗannan dabaru a matakin jihohi zai ƙarfafa gaskiya da rukun amana tare da samar da wato ingantattun ayyukan gwamnati. Shi ko tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya kalubalanci gwamnatin shugaba Bola Tinubu wanda ta fito da hujjar duk wani laifi da ake zargin sa da aikatawa tare da gayyatar sa domin gudanar da bincike. Ya gargadi gwamnatin da ta daina saki taso da tsofaffin zarge-zarge domin karkatar da hankali daga tambayoyin da yake yi kan kudaden tallafin man fetur. Ya auta sanarwa da mai magana da yawun sa Frank Shaibu ya fitar ranar Laraba. Atiku ya ce saki taso da batun zarge-zarge da suka shafi sayar da kadarorin wutar lantarki wata hanya ce ta karkatar da hankali daga babbar tambayar da yi. Atiku ya ce bayan burin sa na mulki a shekarar 2007 ba a taba gayyatar sa domin gudanar da bincike ba duk wanda cewa ya sha bayyana shirin sa na amsa duk wata gayyata. Hukumar yaki da cin hanci da rashawa mai zaman kanta ICPC ta soki ofishin kasafin kuɗi na tarayya bisa saka wata hukumar gwamnati da ake zargin ta bogice a cikin kasafin kuɗin shekarar 2026 ba tare da tabbatar da halaccin ta ba. Hukumar ta bayyana haka ne yayin binciken da take gudanarwa kan hukumar bunƙasa zuba jari ta kasashen ƙetare wadda gwamnatin tarayya ta ce babu ita. Duk da haka ofishin kasafin kuɗin ya warewa hukumar naira biliyan 1 da miliyan 300 wanda ya hada da naira miliyan 802 domin albashi da miliyan 200 domin gudanar da aiki da miliyan 300 domin ayyukan raya ƙasa. To ana sauraron labaran na kasuwanci daga nan Arewa Radio da kika mita 93.1 a zangon FM. Shin ka san cewa za ka iya samun kaso 5 cikin 100 na kadarorin da aka kwato idan ka baiwa hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC bayanai kan kuɗaɗe ko kuwa kadarorin da ake zargin 'yan Najeriya masu cin hanci da rashawa suke sata? To shugaban hukumar EFCC Ola Olukayode ne ya bayyana hakan yayin wata lacca da ya gabatar a Birtaniya kamar yadda mai magana da yawun hukumar Dele Oyewale ya bayyana a cikin wata sanarwa ranar Laraba. Ya ce an samar da wannan tsarin bayar da alada ne domin ƙarfafa jama'a akan su riƙa bayar da bayanai kan kadarorin da suka da aka sata matakin da zai iya mayar da musu da bayar da sahihan bayanai masu daraja da miliyoyin kuɗi gwargwadon ƙimar kadarorin da aka kwato. Gwamnatin jihar Kano ta kafa wani kwamiti mai mambobi 20 domin duba sabon tsarin albashin da aka gudanar wa malaman jami'o'i da sauran manyan makarantu gaba da sakandare mallakin jihar. Shugaban ma'aikatar gwamnatin jihar Bilkisu Shehu Maimuta ita ce ta kaddamar da kwamitin wanda kwamishinan ilimi Ali Haruna Makoda ke jagoranta. Kwamitin na da makonni 3 ya gabatar da rahoton sa. Ta ce gwamna Bakabir Yusuf ya amince da kafa kwamitin ne domin duba buƙatun malaman jami'o'i dangane da aiwatar da sabon tsarin albashi ga gwamnatin tarayya ta amince da shi a kwanan nan. Hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta yi nasarar shawo kan wata gobara da ta tashi a wani gidan mai dake karamar hukumar Rano tare da hana ta bazuwa zuwa sassan wurin. Gobara ta tashi ne da kamfanin Tukur Muhammad Nigeria Limited dake kan titin Sayasaya da misalin karfe 9:20 ranar Talata bayan wata na'urar samar da wutar lantarki ta Kano ta samu matsala kamar yadda rahoton hukumar ya bayyana. Hukumar ta ce gobarar ta yi wa tayoyin bayan motar wato illa kada amma daga bisani jami'an kashe gobara sun gaggawar shawo kanta inda suka ce ba a samu asarar rai ko rauni sakamakon gobarar ba. Gwamnatin tarayya ta ce ta kashe sama da naira biliyan 600 wajen bayar da tallafin kuɗi kai tsaye ga 'yan Najeriya masu karamin karfi cikin shekaru uku da suka gabata. Ministan harkokin jin kai da rage talauci Bernard Doro ne ya bayyana haka yayin wata hira a gidan talabijin na Channels. Ya ce shirin ya kai ga gidaje sama da miliyan 10 lamarin da ke wakiltar kusan mutane miliyan 40. Mr. Doro ya kuma ce sama da 'yan Najeriya 18,000 sun samu horon sana'o'i, kayan fara sana'a da kuma tallafin kuɗi domin taimaka musu wajen fara sana'o'in su. Hukumar kula da filayen jiragen sama ta kasa FAAN ta ce ba ita bace ta kaddamar ko ta tilasta sabon kuɗin naira 30,000 ga fasinjojin da ke tafiya daga filin jirgin sama na Murtala Muhammad da ke Lagos ba. FAAN ta yi wannan ƙarin bayanin ne a ranar Alhamis bayan cece kuce da suka biyo baya na tsadar kuɗin sufuri daga filin jirgin sama. Takaddar ta fara ne bayan wani mai kirkirar bayanan tafiye-tafiye kafafen sada zumunta Chris John Depp, ya wanda aka fi sani da Authentic Traveling, ya wallafa wani faifan bidiyo da ke nuna cewa an caje shi naira 30,000 domin tafiya daga filin jirgin sama zuwa Lagos zuwa otel ɗin Radisson da ke Ikeja. Jaridar Punch ta gano cewa irin wannan tafiya tana da farashin naira 6,900 a wata manhajar sufuri, yayin da Uber ta nuna farashin naira 4,200 ga UberX na naira 5,800 ga zaɓin wanda aka ba fifiko. A cikin wata sanarwa da daraktan hulɗa da jama'a na kare haƙƙin masu amfani da sabis Harry ya sanya hannu FAAN ta ce kuɗin naira 30,000 ba sabon farashi bane da hukumar ta kaddamar. Rundunar sojin ruwa ta Najeriya ta dawo da wutar lantarki a garin Duk da ke karamar hukumar Ikot Apasi a jihar Akwa Ibom bayan shafe fiye da shekaru 15 ba tare da wutar lantarki ba. An kaddamar da aikin a yau wanda ya kunshi gyaran kayayyakin samar da wutar lantarki na al'ummar garin da kuma sanya sabuwar transformer mai karfi karkashin shirin tallafi da hana hafsan sojin ruwa na kasa. Vice Admiral Idi Abbas ya ce an gudanar da wannan aikin ne domin magance muhimman bukatun al'umma da kuma karfafa kyakkyawar alaka tsakanin sojoji da fararen hula. Masana kimiyya sun ce ana kyautata zaton rushewar wani babban yanki a kankara daga wani tsauni ne ya haddasa mummunar ambaliyar ruwa wadda ta afku a wasu sassan Nepal da Tibet, inda ta kashe sama da mutane 160 tare da barin ɗaruruwan wasu a matsayin waɗanda ba san inda suke ba. Iftila'in ya faru ne a jiya da ake zaton wani babban yanki na kankara da duwatsu ya rushe daga wani tsaunin da ke kusa da Langtang a gundumar Himalayas ta Nepal. To iyakacin labaran na kasuwanci kenan kafin ni sallama ga muhimman kanansu da aka saurara. Da fari kunji hukumar EFCC ta ce tsarin samar da tukuici ga masu kwaramta bayanai. Gwamnatin tarayya ta karbi rukunin farko na motocin lantarki da aka yi alkawarin samarwa ma'aikatan gwamnati. Jihar Kano kuma ta kafa kwamiti domin duba albashin malaman manyan makarantun gaba da sakandare. Madadin sashen labarai da lamarai da kullum na Arewa Radio da ke kan mita 93.1 zangon FM da dukkan abokan aiki da suka dafa labarin ya zo gare ku. Sunana Maryam Usman na Gado. Bisalam.
0: Sabon salo, sabon tsari. Arewar Radio fadar ra'ayinka shine gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa zalla a kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba, waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa. Mun gudanar da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine ne gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar fadin ra'ayinsu kai sai bisa doran doka da oda da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da tattawa da kuma yan takarda isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka Arewa Radio kan mita 93.1 a zangon FM da ke birnin Kanan Dabo
2: mita 93.1 a zangon FM

ke dauka kamar zai je yo ciyawa ne sai dauki lauje da igiya da dan mayafi guda daya wai ciyawa ya tabi da ya fito wajen gari sai ya jefar da laujen da igiyar ya kama hanyar Madina duk abin da ya mallaka ya bari a Makka kuma da sun kwana biyu basu ganshi ba an bincika cikin birnin Makka baya nan sai a ce ya tafi Madina ya bi umarnin Muhammadu sai a je duk abin da ya bari sai a yi wa wasu sai a kwashi to shi sa manzon Allah da ya ji ga sanan sun fito ce to ku ga ko zo mu ma mu fita mu tare su mu dan rage abin da suka yi mana mu dan karbi wani abu cikin irin mu ma abin da suka yi mana ai kaga ko ba haka ba ai wa uditun ko udina ai in kai ma sai ai maka suraka annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito da dan mutane 313 to sai zamana nana nusaiba lokacin da manzon Allah zai wannan tafiya din na Badar ita bata fito ba amma danta Abdullahi ta zaburar da shi ta kwadaitar da shi dan an ce akwai wani dare dadda za a fito Badar da ta zauna bayan sallar isha ta neman nasiha tana gaya mai girman Allah tana gaya mai daraja annabi tana gaya masa daukakar musulunci tana jan hankalinsa duk abin da zai wa musulunci ba zai biya Allah ba ya bada ransa ya bada dukiyarsa duk tana tai masa irin wannan bata ankara ba sai ta ji ana kira na asubahi za a yi sallah ta sa shi a gaba ta kwana tai ne mishi wa'azi to dan haka da aka zo za a fito wannan yaki na Badar aka fita da shi to bayan kuma an fita farko tara ayiri aka fito daga bayan kuma abin ya zama yaki wannan din mun yi labarin sa a zamanin yakin Badar saboda lokaci ba za mu maimaita ba kafiran Makka suka tsauro rinduna kati 150,000 akai suka doso annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara sahabban sa to ku can ga ayiri mun to nan kuma ga kafiran Makka sun dauro yaki ayirin zamu tara ko kuwa yakin zamu tara sahabbai akai tinja wadan suka ce mu ba ayiri mu je mu tare su mu kwace kudi mu si makami da kayan abinci wadan suka ce a mu je mu tari mayaka mu ci gwamnatin Makka a yaki idan muka ci ta a yaki to zamu jefa kwarjini a zakatan dukkan wani makin musulunci na ko ina ne a duniya to a karshe dai aka zaba za a kwama ne da waɗannan gwamnatin Makka da kafiran Makka da sojojin nan yakin za a yi ba ayiri za a tara ba to wannan juya da al'amari ya zama yaki Abdullahi dan wannan baiwar Allah na nanu sai ba yana ciki sakamakon irin zaburar wanda ta yi masa aka zo Badar waltaqal muslimuna bi adadihimul qalil wa uddatihimud da'ifa bijumu'i quraishin bi khailiha wa khuyala'iha inda Badar musulmi suka zo suka hadu tare da cewa suna da karancin yawa suna da karancin shiri na makami amma suka zo suka hadu da tincirin dan mayakan Quraishawa da yawan dawaki da jin girman kai suka hada daidai wannan guri da ake ce masa Badar